Yes, yes, yes, yes, yes. 7 minutes past 9 o'clock. Ndimusi achiko onesa tambudzai Joseph Asuza achiri rufu wovipa nga maanḓa. Ndiwe wonjero mufunwa wanga. Nao vachiri fumurai nyarara kucha musongolira usongolira. Zviakonadzea usariri woferwa nga muthu. Eh? Norari na uchichike kuchanga. Hatofiche utuwa kanana ndorari. Nichikara achawa. Hatofino utuwa. Ahono rasariri asukonadzei. Asukona tse na ruti ti ti ti ti ti ti ti. Zoite!